0: boleh mula satu dua rumah, gua bisa bisa. Misal tu kau dibiru tu nuan, tu pasu tu lihat.
1: Jona orang nuan ni kua aureda ni rabuli bagai tu, mana kara reda, kira kara saraba. Bal tu buru buru ni kua sa sa bisa umu sa bisu bagai tu.
0: Dua tadi.
1: Cina bagai saut, terus bagai saut. Nangau nak kita sebuli baik kita, sa bisu sarap bagai tu. Main nangau nanggo. Ka dari telah nak buru bagai, buru buru bagai lo. Sale une buna una tecnologia tu niqua social media tu niqua ero nindu esa mandanga ni tal tal buna ya ya ka bimbi na vua ni buna uda tugo e pagada bana mbule loma e tamatandina tamata nona nona inaki ni kada kawae donu sa sa na buna sa ndindiki na ila kala ko baltangona ni sa na tu na buru buru ni kilaka evem tu na na the world or the era of information. Yes. Usa tem tangando na ka, eser me biko. Usa se katel lako na. Usa katel lewa venga tiko na ina. Iko tambaka nga. Bu, bu, ade bura kamai. Ka ke de maleta na kai tuni atune se bura ade bura kamai. Ya. Ko e donu ko e dala ko e taka iza ko e vivira ko e tuko dukali ko e ade bura kamai. Sa ke me bale. Na mbula ta Eroni que la lago tu ndo manua en promoda tu ani roro minaka y ese ani minaka Eroni que la lago tu ndo manua roro da y ese ani dandina que mal san andrea vitrangakina en duna ka membula taki laurai ka kuni ka ti governo ani du lago eloto ka verone tu lago eloto si ndo ngi muria no saliu ya na ya duna ndra kini mbula ambole isarngakina na mbula ni tubutubu na toni visu suwe na ngauna mbole mbole. Vya uwe, naro ni kaya mbole mbole, vya undo na ngauna mina. Walta, laveta kina na mbula ni baka baka rao. Yeah. Ausi nima kata mungito, mungito kendo na timi mwono mwono. Opi na kata mungito, mungito kendo na timi. Kia roto to wata si chukidake. Ena helo ni mbole mbole mbole, mbole mbole. Kako ni kusuka kimole kumbole ya. Opi na kata mwona tobole, mwaka tobole kina na mwono, wata wano mbina kaya roni tosa takitale.
0: Toki yang kasilipu. Au torroti con ni suriti con andona son niu te taka tongori mena CCC moni wonga mongori no sori ke ban tamo ni rondur tara mentang apa lega lega dua au tali tangan tikina go in bo te ni sungu sungu lutu ngai no mo ko ni nda tikini ango betu kabat den dor tu ya bombe ka no tu no priti mando linga el go mai
1: mira mira ka chom mentang au torroti con ngono bina go mo ambula ti gani nanga silebu ni Assemblies of God, tal tal ngase proses tekau, abalebu na aluminaka, dolo dolo ko na nonra songo, obama nga taka na numuni mbula ni bau bau nu itu, vi tal tal ngase orisi, wita, na abalebu tal tal ngase orisi na bau na numi tu mo spreti mo bole atabira kitu yani, mo le mo kitu yani, enando to tampa mai no sorry na triple C. Sa kando kai sa wakabini minata kada na halu ni bakam bauti me usuri muli bagi tabi ani birta na luwenda bingara miti gua na triple C autor talangan ngon binanggo na talangan na bernungul la daba ortu na apostol international apostol fellowship international tal talangga si Rabunawa parlementer go kaya non tu annual conference au suri tal tunga kina ya au klein dondola na gaselebu ni Assemblies of God sangai tarabaño tal tal gaser lava so eu tarabaiau que tu tul que tu dundu so so lo todo ok ngona casa ko te tuma ni nda kilati ni nda vitik ni noi o babli na takina ambula ni gaselebu Rabunawa honorable Rabunawa parlementeren en nona bouna numa tu mole bagita bitu en tu annual conference na yudhi usori na bongi nikua kitu na bagita bitu gani kina usuri talta ortu na mission kwa rando alako matakewa na buruburi ni biba kalutaki kitu na tiku ya nima ina triple C na bimama niono ena kwa usabe usuri tu maka nandonu verito maina usori tal talangase orisi wira musabe usuri tu wiki andata na tamba mwani taudhoko na esa sabaka na usuri que sin duda uno ningún alquiler ni cuá ni ley irrotuya ni so na ambulasi na wasi na

0: ene kami ni ko ene hanga to go weekend ko boga mota ke na la ko la la mai ke na le su ni ke sa reketa da tawana da fota da rataka na ka na boga ruta ko malangi ene kami ni ke din dai e non so go na yudi ni tipoti mai no se
1: na wole na wole maru ta ko na ke la duwa ni so ni ta boni kruwa na bio ka ni tiki na mo kristo ni ta ta ba ta chuba na wole na wole ka se le bu ni berin do ga impitra ka ba tir ta bo Wira lu benda sarapa baru tinggu. So saulo cunggu ni bola. So atrati ke bola ina label ni bola saran bimbi wata tau na kato. So mbe kasi ngai dia cunggu na inform bawa bolu cikgu. Do manda numuni tutu. Bawa bimbi pirna wani sartongo na kildi sku. Na bawa baru tinggu bimbi. Bal terasini le suba bawa rua. Ada wiri tiki nongko.
0: Na kami kendanga na dorbo na wani leon da baru cunggu ini kuwa. Bawa baru tinggu lagu ibuli. Singapore City. Sa tatau tukan nondorumu Nungunanggo na wakata taro. 2024, saya katalin sumai. Sati ko papadai ko. Sati ko bukati pagamengko na kanyang Max. Sa kay muli may na get ready. Sa paro 2 city sa kanyang pagamay na go. Na 2023, saya katalin sumai. Muli baka pinakataka. Hindi na kakwa pala kataka. Kibali nung darugay, durumay ninggo, darugaw mo na yawa, kanda durimbure, senda na buli nga na basinga, Sekarang ini dona kain dende. Ibu tangan ini tahu berata muna mandi otak weekend. Tapi yang abis itu nampak tidak tay. Gaya nanu mati ko nak kalu. Niko sahur nak kori buli. Gaya nanu mati ko. Kalau ni tamamu ni tinamu. Kalau ini nampu lama ni vale. Kalau ini nampu bani tu. Nanu mati ko. Oke kalau ni nampu kori buli. Kalau telah ni lama ni klasun. Kori ni vali buli. Kalau ni kori buli. Ciko tengah lama ni vali buli. Andura kedarkila. Ngomong kederan tu, ya bapa lagi nak revenue tak buat Israel ni. Andur na bosong tu, kau ni korere, kau ni kau tangga. Ngomong keder kau suka tapi kena so nan rakyat ni, dangi urukil tu ni se, dangi leh dan nimbula, gaya nan umat punga nimbula cuma dana kalu. Kena kerua, gaya nan umat itu ngah efisien nak kena wasi ono. Tadi kau bikin debol tamu, kau menangoni. Do talera orang berangase. Dua. Kini kerua, baka rok-rok ko bita mamu kita na. Kaji ko bika nanti ni, wala tamu ko, me binaka kambala mo kina numu mula, ena bura, sa li sebe ko ko chok na numu kalu. Kenda ni tamu ko ni nda barong ti umay, asa na tinika baan ni nonda banua. Lemu na ka sa atu yung matanda, wawo si bika na kenda sa duro na buli tordake. So bika na lakumay na biya niyan, loma ni banua. Kenda baro duro ma so na naki nimbula, ena vo vehicle ena bolle vehicle sa no kita tau nga gain no mati nga dua no mukau kini karua talai rover nang kasih wili kino kasih ni buli kira wili tagi kore buli e baro baro ko beta mamu kete namu kini kato kini kene ututi gain no mati nga kasapa kita bikin lingamu kita kasapa la kene ngu malte sanga ni buli sanga ni dagaka sanga ni kilaka Kini yang bulu-bulu kan, pasal aku tu kena. Gua nak kena balik. Ni ko sama ibu lina bagi ko. Na kasa sun mo da kawa. Se leso ni kawa. Na sabdex na kena edha na baga Britannia. Na kawa sara. Na veta sara ino mubing garam. Kena balik. Chiko kina na mama kutu. Na talai rao rao kina baga rongo. Mama kutu talai rao rao kina baga rongo. Ni ko sana duruma. Ngo. Ko tolu na kawa. Chiko ngo wikenda. Nakalou. Kurang kasih tak kini tumbuh-tumbuh, mo kasih apa kita bikin nalinam. Serdawa na nandrak kono setapa, ena rundo lurus sambil kaba, ena bangun ena kemingo kono marutaka, na buah di nomu garamitabi.
1: Nak balik muka seliu, om butuh bikin nalin tumbuh-tumbuh dulu besus, senda bawa minum nak balik. Niron dapat kita tahu nanti tunas yang lebih ni, senda na tutur ital tonga kena ni tumbuh, kena dulu besus, ni dok nak icu ko ngoni. O lewa bateke junior lele meba na bwa bwa ruti ni buli amba ngoro so mukaba kene mateni wasu sini buli ngasili kursi tikenda na pita na madha sao tingo ya mutiko mengo na weng ni bibi ko mutin ta ke tratu ngono ta banwa a ukila ni kimini sa bo so tike na kango sana sini sana na kango sana ko ta ketunga do ko ngol pandan sana ko ni ni riti ko ni ni bukan do ri riti ko na sana bayal na sana sa ko ni ko bwa ro bi
0: Bila ka co mendengar nang uno rita kina osi di kurumbui na kak tembasi ka

Se tato tatalo no man to tuma langi five tai lo fio I lo lo formula wang le lei tai tai my foil so formula ola o tangata na fa funga foil ni tai ao talonia famonia I lo fa funga ni tai ao por kalame lo maram maula ia tuna tu me uma fa ia me uma vi ai o lo ma tu tu sil sil se tu tasi o no o yesu Amen. Ia ole temi fola nei le mfayona fa angloina. Ia tato pa anga masani. Ia la to malava. Olo fa ato to lie ngase ngase mama yo le tino. Soi fonga nei. Ia tono mauta malawa. Le ngate leo tu tono mauta ngase ngase. Ia mato te awolo fa ato. Tuna tu pea o tau luma I tāra sanga I lea tua I lea aso ma lea aso. Ia me se fwene ni tai au. Ia walo fatua I pol kalame. Le maramana maula mo o tau u malava. Ni ngata fwoi leo I la tau fwoi tonu. O le tau ese ia e le mawhai fwene whangalo ina o tau. I le ni tai au tau ina. Ia iai lea nganga o lea tua. Ia whapena anu toi whafu ina maa futanga. Nga fwusu taimi. Oi luma ia toi fo ia inga ia fanga ina so fu ma ola au au nai le ngati chichono a inga ia tonu fo yo kalesia ia olo o va pena ona tapo ia ia ia me se fu ina o tanto a inga mo mai masani ia ua mo tu sia ma ftanga te te al malanga melumo le oti ia ele se me fenata Ile tua, telitonu ia, opulava e masani ai, ia fiongu pa ia le tua amu ia e whanua noa. Awa e wha mawhanfuna ina, o tau, talo le ngango le tua ni efso soni atu. Ia amese fo'i ia le neitai au, ia ulofa tuai fo'i ia le polkalame le maramu maula, mo o tau umalava I le neitai au. Ia e wha funga mai lewe inga lea, e wolo wha toai.

aua maulia le nei lava so fou. Aua whailau fō i oe ma mea mātou te nono fō i lea tūpulanga ma lea tūpulanga. Lea tua siri siri ese laua fionga. O lea tua o apera amo, o lea tua o Isaako, o lea tua o Iakopo, a o le paia o Isaraelu. O lea tua na e tau i a Mose o oe o lea tua o leo loo soifua, o loo soifua pea lava pea. Lea tua ua mātou i oe ma talitonu iai i loo walofa fua ma loo walofa muti muti vale. Lea lofa na afua i mātou le pōngi sāu ma vai le lautele ma le māwhana whana o loo walofa lea. Lea lofa o lea tua e lea tū le moe lea mue lava. Tū i matangi olo wā le leo leo ina o lau whānau. Tō whafālou nuu mou tangata mō mātou mō moe. Lea tua wa e toi fafangu i mātou le leia safou i lo wanga le leitele. Wa oe lavo lea tua sa mua au mamuri au yalo le lava yaso u mamae. Wa e toi te itai mātou le aso mua mua e a mata le leiva yaso fou. Ma walunga le vi inga oe lea tua le tamā. Tangata mana lava singa taata mana fuafuanga. Tangata malana e atia e. Vi ia oe lea tua wa ana le seinoa oe tua ini tala fa no noa ma ni tala e le fia fa longo longo ia ile tangata o le tai au ma eulo wanga lile. Faf tai tele i lo walo fa. Tali tonu e toa tele e fa tau tolia o no tino le ato toa o isi ufea ngai ai ma le soifua matua. O nisi wa iai i maitu mau le soifuanga. Ai mai se fo yo le tele o faa mai pe pesi le soifuanga ma le mātou wola o loo mātou iai nei. Mātou te li tonu to a tele wa tū lai ma ave le moenga wa oyo lea tua te lea tū lafo ina lau faa nau. E a pātu au wa awa lofa mau wa au faa ola e lawe ina so stangata e fea ngai ma pua pua ngāo le soifuanga ma le ola. E te li tonu voyo le nava yaso. Sa ala ane le tangata i whanua noanga o na maafutanga motu sia ma e sa pele ma mama e. E a fua le malanga le otia o e lava le atua e soo ula ai le olo le tangata. Wa oe o le atua yo au maafana fana e lave ina ile nganga ua whanua noa. E mai se fua le tele o fe au manga luenga sa ala fa i mātou tele taimi e ngalo i mātou. E le nava yaso ma masina o le leitau sanga o mama e. E whaafutai o loo mātou tāpuai e lea tua e le ngalo i mātou i teimi uma. Te leo leo ina i mātou e te mua mua ma e muri muri ya i mātou i teimi uma. E vi ia lava oe lea tua loo mātou tamā. Manuia lau au whai ngā ruenga i so se whatawhaitau langa ma a inga o loo puno wa ia wāle mori mawina ma le wha leo ina o loo fina ngalo i so se a nganga o lei loa. Whaafutai moa lātou ngā luenga tā ue vi i a ilau fionga. Manuia na yo mātou ta māma na yo mātou tina mātutua wa yari soifua matua o nisifoi. Whea ngai ma mai whainga tā o le soifuanga. Manuia na itupulanga alo ma whanau. Lo lātou wola sa ili ili ma whinau a wale poto salalau. Le ma whaio na lātou whaia se mea unua ma oio o oio lo i a ili poto sili mo i lātou. Manuia whai ngā mālo se o mātou atunu pele o Samoa o le mātou tofi. E le to e whaailo ina le tele o whai ngā tālo o whianga iai ta oto ia lapea wā oe te wha masino o le tangata. E mātou te wha whitaia lo wa lofa mō Samoa o lo mātou atunu. Iana whai ngā mālo ma i pāle mia o lo o vaaia le atunu le neivai tau ma le whai ngā mālo. E mai se foio le ao mālo ma le mamalu tele o e kāle sia i taitai ese ese. Pule ali ima fai pule se yo o lava ye fio anga ta itasi. O na yo mātou a inga o mātou vala vala ona o mātou yei nei atunu ese. Faaftai lea tua o loo maua lso ta inga o loo soi fua manuia ila to. Mātou faaftai lea atunu mātou no lofo mau mawai. O ta ua o mātou a inga o ta ua o lo mātou nuu. O oe lea tua wa e saunia mo i mātou faaftai tele. O awa noa ese wa e saunia mō lau whanau. E leo se poto po se iloa ma se ata mai o le tangata o whai tutoa wa e tatala. Mō lo mātou wola sa ili. Ia wā lava lo mātou soifu.

To se fai tau ina mai le fenga ngā vau evangali e su ke riso na tu siya e luka. Luka lan ta upu si fulu male lua e fai tau ina mai le tolu si fulu male lua e fai ngata ili fai ipo e fas fulu. Ta le leia e su ke riso na tu siya e luka. Sma ta upu si fulu male lua. To e fai tau ina mai le fai ipo e tolu si fulu male lua e fai ngata ili fas fulu. Awa e te fefe oe le lafu ma moe I titie. Wau fina ngalo lo o tau ta mai fua I mai le maa loo I ate o tau. E o tau whaatau watu ya o tau mea. Tau te watu ai e fai ma mea lofa. I e fai o tau ni a o tau tanga e anangata. O le oa I le langi e le umalava. E le taitai ane I aise nga oi. E le atia foi e se monga monga. A wā o le mea o yailo o tau oa.

O te ofolofa ma fatalofa tu tatu tunu neta ofo fa ma lord for omnuia tatu ye le taya le ne yo le son fu ala so lus fun mo le lua ol masina o you need wa fe lus fulu maleono o le wa nanga ma le tatu a ma tale ne ye si fon lo mo ya ele o my lord o le tatu sa ninga lo tu ne taya o la tatu ye le sunga fa fe nga Reverend Isamaeli Aulai mai le kalesia faapotoga keusiano sa mo e Newlands i Wellingtone, e usi mai loa le faafofoga.

0: Yeah, ole wa mawal sa tainga manafianga ya la upeptele tala ilene ya ole faton silo tato community phone el digital ya po se fafautua fo yole awa le blues ya ole nita usanga talofa la fianga la upeptele malo la vale so ifo mnion lita yao malo le isu inga luenga
1: malo le usu le lua sa se lua satana fatu fo e ipa angal tato pokala metono la mua ya mi se fo ila to wolo fata se mai lunga lo penga fa tapa ilangi wa ule fa sina uwa fo le nita yao
0: ii
1: wana champini la awo tele usu tfainga lwenga
0: iya
1: alela tau mafafa pula ame wa mua usu po mai le nita yao ay alo lua fata lingwa lua fia tala noa ya but say fine, no, I'm letting it lay on the wall. Let it something. Yeah, and I find that. Malo, level is in the
0: town. Yeah, Malo, it's a total fatal offer, my fat Malo for the Nita foe. Yeah, the loaf of Malanga Leon Tua. You're too long and I appear on as I know the family picture. Melon, I yearly tie in the fit to whatever the mana was your usual key yearly. Let out two or the phone will live on town. I matter. Yeah.
1: Yeah, I melo the fear five silly to way. Then I may celebration for Lena Wama, I alta nova. Yanis, we polo cala, wala fi, eh, solo puala to Tavali. You may mention you for the pair on the man malo, or not too long and a yellow polar stone, not even less on Nafi Tono Lubo.
0: Ya amata tu le so nafi ya e fiala ane le totele utangata ya umatua tumu fo itai fo lelele ya fia fia ma lona wingo istangata ya na umama ya alta alonga ta fafawa ya itai ya masawa ya le vaveao malita yao nafi ya faasolo ma ya ili maftanga tele le na fa itai ya anala utelona le totele utangata na e peo na mayane italfou el fiona la wano ya telo tangata wa leva na faia la to aso malolo na la to iloa e malu malo ya hurricanes ya le ala e ulo fanga solo al timin nei yo a o se fa si fo el fiona pe tele mo meo ta vale ya mon ma wina fo il tu langa na yo le ala no to facilia nei ya ta wa yo no to facilia tu fue por aso fa longo pe fa separate a mato ya si ta ta
1: olete sa un noe na otangata uma na ilo e malo le aula sa faina to aso malo lo a o dua le ni lo aso malo lo ni aso malo mauti no le lete man malo to wa ya ae ele a faina le tu langa o matu ngir matu me te watu e mtoi matau tia ane le ta alor to aule na iai ya ele fu langa lena matu atele aina malo mai la vai I play off,
0: yeah.
1: I semi final. Oh, no, winger. Emma to I think a tamale, I have no tawi for no to the champagne to Sangale.
0: Yeah.
1: Or Lava Yato to tell you out. Only Matua I winger, I said to Langale, Wayma, what Tauina, by Tofaya, Ongane.
0: Yeah.
1: You are there, Tamale, Lena Saule, seven, sir, there's almost Scotland. Ya vai fale le se fanua ina po we ave mal coach ma fa ye no fo ma au to ya mesi or ma to ale nei tele lo na fingo le au ale pe to alua e te usanga ta ona ona coach ale wa le wa something
0: ya
1: ma le sim mele le ye ta te vai atra pe to tele a sa to au ta miti Wellington ne a to lai ya nei ta miti na mai fa fo ma to no ma
0: e sa ole nei ya sa no ngalo fi ngalo pe te ya le tula i mail faya on fo le ma to e sa ole sa no nga wa lua ni tau sang ya e ila na fo le na le au lunga le tau sang ante ni ana ma na ya fo ya la na tau fa ngale le tau sang mo ya le la u fa ya inom fa manu ya ino la na faya on ya e ni tau sang ya ona ole wa o na tama ya le faya on la ngolang ya wa le na na ya ile ya le na moni mawina ya le ele fa ya onga le la lua tu ya tou ma tou tama le la lua tu ya tou tou sang fou ah holin ya le sa ya i le pule nga le hurricanes ya le la o msalo fo i wa se ai le fo i mo ya wa le la la nga tou sang moni muli ne i le pule nga le hurricanes ya na anga ya tu le blues le tou sang fou fa ya onga
1: se te tau pule tanga te au mai mai la lo se ya

0: Ala fa pe ta tu e ai po tu e ne ala na mo e fam tala la o ta tu e lua va na te tele no te mo fo i le ai ala ya onga mai la tu na le sa i lia ia mo o le ai e le ni ona fa longona pe ta ua e te long fia ua mulo va u te long fia fa ku o la ua mulo va u pa e ua tu mala la ola o le ai la le ni longona va pe ta ua longona fia ai moe fia inu ele inda ngona wakon e ai lua ole ai ele ini ona mafa ufong o meta original thoughts pio ta ua o e la tu alfale mai lai sasa ila lor pa aute le ae mai ile tule vaye o mafa ufong a fong wa o e la tu lisa so mfo so tasi man lia so le lau tonga la au alu man lia le mele o e ana mafa ufong wa e ai ele ini ona mafa ufong wa pena so mena man if I am tatana no ai ya ya si da fi fo tatu tu no ya ale bo sau lu mal to na ata mai fa fo linga le po to ma ai le wi ni
1: wa ila le fe a liftau o so ma fo fo tanga ta ye fo si ai ya ya pe a fisili ai tatu tu fi sil mul mul ye ale la tele no fa o mai ai ya nga lu nga tanga ti
0: ale na
1: al ma fo fo tanga ta le fa nga le ye
0: na ton no wa mo a ta ye ila va nga lu nga lu nga fi tau le ya ole wata ofi safa ngal mtanga lwengo le ole ole ai
1: oh
0: ale wa to ta ofi termine ya ona wa fa nga si si e ina ta ole generative ai ole generative ai ole ai na e no forma ma fa le fa fe fi lo i mena ma lo me fo ya oi
1: e
0: a to nga ai na pen fam tsala tu fengole ula
1: ya
0: ya fa ai mai ya se ata o se ula e wa sui fe filo i funga fua o la funga la u samo.
1: Yeah.
0: Amai nga, ui mai to tonu ia ula e na ufai atu an lela.
1: Mm.
0: Ui tonu te wila sea sea.
1: Yeah.
0: Moso oi, oi si uma ula. Ia mai lore ia, ai leise ula fa pena na fai e si sui fe filo i fa pena.
1: Yeah.
0: E leise si eise ula na fai fa pena atu urungo la internet.
1: So.
0: Ai lima ula e na ao, male ai kompain tu fata si ai moile ula le te mena ao.
1: Mm.
0: Otoi ngai ai langa fa ngai leo leo ni usila.
1: Yeah.
0: Otoi ta ofi u fa ngai se leo leo.
1: Oh.
0: Al temne o ta ye pele ai. Por kala me ia o le la malo o le nu leo kanata.
1: Mm.
0: E la to fa le tupe na la ua la wala to fa ngai na ia le o le poto a fa ni ona po. Oh.
1: Yeah.
0: E so se masini ai fa ngai tanga tanga ngalwen.
1: Mm.
0: E mau umai la tau po anga yo inga le tangata le na faie. E pewe lau tatou wa.
1: Yeah.
0: E mau umai po fea website in tatou wo iai ili aso.
1: Mm.
0: O ele tangata e mau, e mau le tangata le va e tatou network.
1: E
0: tatou network engineer na te iloa umai, va ta inga o lau computer na yoruma tas.
1: Yeah.
0: E nume tau le IP address, tu sao inga iloa le computer na te whangai.
1: Mm.
0: Tai mi umana te alu e tonu na po fea lawa te alu e lalangi e surf ma e sa ili. E maua u malime na alu e IP address na po le,
1: yeah.
0: Le po le computer na e maua u mai fa maumonga.
1: Mm.
0: Aole me faula le ufa ilis fali tupo le a kanata. Fali tupe a kanata. Ole ala a ole fali tupe. Ole ala ala toto mfai ma faa ngalo. Ia le software el poto faa neone po faa foringa lea. Ya ilo ay ngai yo inga umara tanga tanga fai.
1: Mm.
0: Wai foi lista la lena mali version te nei tanga tanga foi fenga lwenga le fale.
1: Yeah.
0: Lela ya ilo u mapo la sa fenga lwenga le fale ala ya ngal bunga sa fai me uma.
1: Mm.
0: Sele wa matana a ya foi melo lo latu il fale lo la wo ya yo foli ngai tara pezel fallo. Pe tanga ta ton wali ngai ta si lena saule ata le no ma fasi ai.
1: Mm.
0: So ya pe le foi sa tanga lima le fallo lo a lima tango ese fa lole avi o loa le face recognition tu sa to to ya le se me le yo ya le tau tia mo tau tau tia ah
1: ya
0: e pona wala le mo wa
1: ya
0: o le fa yo make up
1: na to no ole ole le fa na make up e le ton fa loa
0: ya
1: e le wa le mo wa ye le fa loa le la fa pe a e se tanga talia ya tanga tsa wa le le i valia fo ringa le ya le ton fa loa la sa va li fa li ah
0: Fiororo. Nasa oe.
1: Mahalo. Mahalo. Fui naifa mnatul ni chai hao.
0: Yoi. Faya mtato tel noa. Ay, tato tel noa. Wa atele al tato uloa. Ya. E tel noa. Medisi au vayanga etau. Fui lele fapia mai. Ya la weno fonofo. Ya.

0: we tell you from Tarapia. Tell normal matto with your Wellington, infamal, Malama, my matto.
1: Yeah,
0: yeah, they say me a fool with Fayele. Nala na mode ya ime fo
1: ma fo tangata
0: ma fo fo tangata na tu du tonu
1: ya
0: la wo mau ime fo we fa ile ya
1: no no winga la ole le so na le mo moli meta ol me ale ya u mala mala mala le ya I le fa nga I le ai ele ta wo na so tu wo fa mata langa idunga
0: mo wata
1: mo wata ma va nga fo le ah
0: to se me ta lo po la ta tu ngol facebook ngol facebook
1: ya
0: ya on mela na yo ya ta ta mighty ma tu ngol facebook Ya ma fa metala uma ya fa ngo fiana ao ma me ai me na fa win me fo ma ngo si wo to fa tu tanga ta ule ta to e to la unga tu ngol facebook ya pe wale tene na la unga facebook wale ta to tanga tanya ula ngo ala wo le ai le fa le ngao
1: pa wa me na e se lo le ai wale lo le ta fa to fa al po ato ya ole saula na ole ta ola sa ele ve se la unga Vizilo le ei fai miserau.
0: Ai mana tua la. Ola unga na mele ya. Ola unga ista ngata.
1: Ista ngata.
0: Unga mta upua na chas.
1: Na.
0: Ah, le lau fafi filo ima ya we.
1: Ia.
0: Ia sa ulo esa sa.
1: Ia lau watu inu weo. Ah. Awe fta ngisi re kare si ya reo rei aile.
0: Au ta iai lal vahanga lea ole la unga e fai rei aile.
1: Ia.
0: Ele mta upule tu sia fo ndu New Zealand Herald. What tau fai tau person? Ole lo matua wa iva tolu tau sang. O longa o le nis a lo po se se afa fine o se tua ngane o se atali o lo tua e ma ma o le va ma le a o le nis a.
1: Yeah.
0: Yeah. O le mela utup o lo na great nis. Nga la e po lo ntua ngane po lo na uso e fa na uol se tangata e fa na uol tini tini. Walu maletene titi le tu spa ia lom tu o le King James Momua. O le King James.
1: Yeah.
0: Ia wa tangtangi la lom tu e mena otu e mena tu spa ia.
1: Yeah.
0: O le talan mai ta ilia. Na vatu e longa great auntie le ya ia le tu spa ia ifa me alofa. Fa me lom tu e le ai. Na e sau no na vatu ya o e na lo na tu ya o tfanga ina tu e tauntu e o mai.
1: Yeah.
0: O le lana iwa na olfam sidonga nam taap.
1: O jod?
0: Olfam sidonga. Mm. Ole dispute tribune.
1: Yeah.
0: O fama si no, tau tue fafo ima tu spa ia, ale tala, ale tamma ale lo matua. Wa iva tolu sa lo matua. Pa walo al momo onga lo matua, tue fia mo menan tu spa ia li yoti. Ole tala lo matua, ole tu spa ia lana vatu elo na tama ya ia. De ala mo omo o al tu spa ia, tue au ma imanuele yoti.
1: Yeah.
0: Ma iwa langona ia. Pe wale yamna ye yel me alofa da vatolo
1: ntama
0: ya failan fina ngo wo olfam sironga al tala le tine titi na vatolo na great anti ya ye to spa ye fai mo me alofa ya ya le fai fina ngo to spa to spa ye lo King James version there na lo mia ile to sanga onno o tastas
1: onno o tastas
0: ela le le vatolo ya le tupo pertani na taimi o King James mo mo
1: Yeah.
0: James King James Momua. Their life I know to spy your King James. Sorry, Eleono, Tassiono Tastasi. Tassiono Tastasi, Nalo Miel to spy Yelemfa. Le Ele Telelani to Anga to spy if I pay to toil the lung. Leva Tele to spy.
1: You're the Jovina, and I'm no longer to well to spy.
0: Tassiono Tastas. Ya ele tele lan tu aing original time ya le to spa ya le to
1: ola na le meno ifam sino
0: ola le ifam sino ngal time ni
1: ola ifam aso
0: ya iva to tu sang lom tu e tal si e to ave wa la fi ngal ai mali lom tu ya ma le ya to fa fo ila stene ti ti le wa le
1: ya sa wa
0: wa pure ola na no ta ing ola tam mal lom tu e na no lom tu la na u mai lon ta ma ya ya
1: ya
0: ta vo ila na pasi lom tu e si sta ngatan te ba ya pe au mai Ah, ya, ai le le meto tino le ainga.
1: Ya. Ma na ya vo.
0: Ma na ya.
1: Ya ta wo fo me yo o me me alo fo le le fa me alo fa ya ta tu fa na ya ta tu. Ta mala na ile ta una fo ya. Ah.
0: Sa.
1: Ya bo ya na una we mana o ya ya. Ta o fi o fo ya.
0: Ya
1: na. O me na le mo ya.
0: Ya.
1: Fa me alo fo me alo ta ta ta o yo ta o te u fa le. Ya fi wa isi ta wa na le ai. Me le me alo fo na mai mo wa ile mai mo o
0: Wey, si me alo fanal wa la wat.
1: Me alo fanal

0: missing video na avel ya fam to ai no to fa wo si fa le wa on matan no ngale na ye ese la su 5 million na tala ale na fa ma to ye mol polo ketil ni ya ali le ya lo ya te lo te fa pa pa po mo se si va na to fa wo ni si fa le
1: ya a le fo ye e ma wo fo inga lo nga na tsanga tsa ye nga lo
0: wa wa ye le company of fa nga lo nga sa mo fa fa le tele nga lo tsanu naki yo la to na le mo lo nga lo your company for say ngalu le ti ule sa fatal money yo le fo yala ni business fo ye fo mo fa le ha yo ma ne yo va ya to tele ya to tsanga tsa mo pacifica le nga lo lu e o tsa to no fa nga fo ile ba nga na ye palama fai muri yo le ba ile tsa to tsanga tsa ka mutsa fa nga benga fa pel fa wino fa le ni ele nga tsala mo nga benga tsa to ai mo me fa le no fo tsa to
1: to
0: sia le bio tsam fo isu to pe
1: e fa ta wo fa oni le la so si le fiel mo tsa pole ai le fo ye e mal malo a mai tsanga tsai lungo o benga of so tsa inga mesio o tsala fo ina ua o le pi e tsali popone ia va va samana ia e fa se ama fa itsi o ngai wenga ile ono sful tsolo a fe o le pili fai nga malanga ina lua Shane Jones si se fo no le fai kana tsa
0: mai mo pe na va pe e o so mai ta o malanga a minsta o mo le sful tsa sa mo vai a ia si ta to vai wa te to no ia si malanga si le tu lon sful tsolo wa fe ai pe o termine ilanga le tele ne pisel ma lo ai fa che che fa lu mo tu pe ma tu langa fa pena e sa u lo la se to nga fa mta langa fa pe e va ve a no sa idi po fe to no le mele po la me uta uta ai ma tu langa fa pena e o nai fa pe o le tu pe na pa si e tots fu lu milion o tots fu to lu a fe e ai u ma bonus fu to lu a fe le tu pe na lu malang e oli no fo fo no fa ye economy class be doing on a four le tele mo ta to e wa la to alu lu ngol business class e me te to no wa to nga malanga ne ye tele na o min style lu mo le no fo to e la vol te mi fa ta wa la to pe pa me ta ta no ma la to officials e le wa wa la la nga fo ta nga tem ta fo pe ni fa fa po po le ta nga ta ma ma e fa le nga fo ma fo fo si tem yo palot ai ora e sau ia winsen pizza mai o le ova va ia toli fita willa to paketi no fai o malanga fa yo mata ulio winsen pizza ma sa ni malanga
1: ya
0: ah yo lai loa ia to inga malanga tau na lo se mista e mata u le ma
1: ya e ba le si bia le pe o lai fai siringi e le sto tel o le me o le limousine ah le ta vale vo ile ti ti le ta mo ta pe sa me wa wa wa wa wa o kaile la ta vale o la life ceiling yenis
0: yo e va pelus e to lua sole na fa ye a ya o la ima datu ye o le metal fe nga fa ye si na malu lu ma le lu to la ima fon fa no ta vale u so to no ma o mo wa ya ta to on sa e ya ta mi fa pe ta to ta mo ta ti ai la wa va ai li ta o ma nga me fa pe ne ima malanga umi ya wa ka na ta le na lu malanga le fo no le na lu o te loa tanga te lele fifi ya Shane Jones il tano fo ime tau climate change pa lea ngai fulta to si usio ma ne o langa langa mai mei e mai lunga fati ngai ulosi
1: oni le ta o mai ima ta opulele immigration mua ta sini ma ta opulea e VVC ma ta utia le te lele tupele pe fa pen fa alu a lea ele ima imaule tu pele se nga na mo wel poka la mina fa
0: ma wa ele le la fo ina u faita wa tunisi u fa mo mo nga mo le li poti le na le mai mai le mp e se le le fo ile te le mal mal mo le te le o le fa le to nu le na ya ya u te facilia a mo fa fa nga nga le tu nu o le polo keti ne na fa i a tol su 5 million na lo se me wo e se ta se polo keti ya o inae e ngata i re vae ngai mawhai o na saini e tangata i tono le ofisa. Po le minsta, po le po impo, po le le po le pulisiri, po me la tau e teite i apolo kiti. Ai o lo tue ngā numero na, mo mia lo le saini le minsta, ai fo ringa mai le whaitau atu. E na whaile o pule wha peritani o le creative accounting. E o lo lava i atu le vae ngai e na whaile ngā ruenga nei la olmena. Ya te ya usui numero.
1: Mm.
0: Olesi me yele.

0: fatis si mal fa miliona na fo tsa tsul vang only poti and the two ways to know even tsa lo lo minsta I tell you wo mo le tupena
1: yeah
0: I omele lo ave sufa to se lo ave lo su toluna I omele lo sufa e o tsa fo to no lo ave lo su lim a matelo na na fisi ni ya mo su su ele le ba nga le o le mela la helma na tuni tele yo le fa le to no folo ke tinel mal na amata mai ole immigration New Zealand lot of fire INC
1: yeah
0: I saw so you all sweet inga for your malo on my wing to for tasi my immigration to la lole ole ministry of business innovation and employment the MP yeah na ole mingala na na matalona fisu ya il fa ingo por ketchi no folole ole MP faile va ingale ta ole PCU ole biometric capability upgrade I'm telling you, I have upgrade to so they were to if I lay a TDA. I do send me four leaf
1: out.
0: I follow me if I penny, it will my eyes in one wing, or toy four work. Luna Wingala, a tow on a muffle foul lima, I'm a tiny polo kit. Only folding or mail out, wearing a ring on it. I've a pay almost so you money tell a pay, values for one, I don't percent of the olive media. Luna will me phone men up. It tell her no telling old me, sir, five. Ole nga luenga le fai, ole mele leo no o yei, ma le tau fo leo no o yei. Pea tauna mo umia lau sei ni temi ni. Ai pita, ele I fai ale se vai nga fa pena. O tel tonu ele I loa fo ele CEO ya meia a. Ia, va pero ma fo. E te tau wa ona mata tu fo ele vai nga le finance. Wa e tau ona fai de e amo meu special codes for o numero a pel poloketi la yo le code mai lo el poloketi na e na ilo ale mfa yala na track pe va va ai pole ale tu langa wa nga e le tawo le vanga na ina e lo ai ma ma fa is fat tong e ani folding a mai pela le opole creative county o no fo wa fa ya si tu ai nga fa nga ya o ni fa ngo fie o na ilo tawo le mo ye le le mena na le tu pone le local ele poloketi ni ole wa mabwa ne ina ta fi lua fi lusu tolu na na na mabwa le li poti eva ayatu ele tala fi ngai le mele tu pui mai le ai sona lumana ia ole li poti na sa ta ulona fa se fa unga mautu ma mai se li poti avena le minister e ta fi lol pulo kiti ai mai le li poti e fa ta tu minister ole fa mai ole mana ya wa wa ina tala pelu tala sena mai Olha lá o le fifi ele mistale ne folding a molan sa nonga le na fai ye Erica Stanford e folding a mai la na fai a malisi la fia tanga tele li poti le na mai ole tala se se tonu li poti ya na fa se se e fo mo mistale fai nga malo le lipa
1: ya
0: ele fa ma o nia no vai le interview o fo ya Andrew Little le na mistale termina fa mai e va ia tua ia le tala fea ngai na musu ia sei. Ua va ila le teimi na nana I loa mai tau amata mai a. Ia o le vale lua afe lusu lua lusu lima na e fai wawa e tu pe o fodinga mai o yesi tau faa popo. Ia e pe o li puti nana mai e le I faa maon. E le le le le faa maon il fai ngo li puti. Fanu o le fana tau fia. Ia le ala wa mamawa nei o le ala wa fai le su su e nga e le officer va ye nga cha cha nga lunga malo le public service commission last way u ma ne la to le sa va ye nga venga le o nga lunga che le fa pel malo e ye le fo to finger na ta o le program manager e se le project manager e se le program manager
1: yeah
0: to se le por kala me a to a por lo ke tine o le ye cha nga che le va o na na la o cha nga cha na cha na su e po le ale mene tu Why don't you see the fear? Le pin a lot to see the fear mental. I let my baby for to sing only put it in a mind. Only see if you malady put in my immigration New Zealand, I lay MP. Yeah, I at our main is not at our male only lady polo kitchen mayor. I sweet a lot. I live by a while, so much of my contracts
1: are.
0: You never see a lot of matter now. It's a little bit of a tone on me and a yell by it. Ale yele mawosi to atono ton fol pui pui ni si me fapi. Yo tu langa na ye pa fani su su nga ai mom fa maunia. Tele tele tu pole va ye tu I wano le fast

0: Million and Mele, yeah. Ava Pella, Umanele, of a Melly, putting in a file, little sanger, tell boy. If I hear to lay, is it me, fully mouth to a mobile milling. I am quite now, my wallet to Pele, Nanula, Pulocati for Pena. No, no, for your mouth for a easy Pulocati and Malo, the fire lolio, not in my tour Pulo. Tele you to Penal, let you on tell fear. He was poorly so for Malo loin or metas. O te lo atu isu isu o inpulo ke te maa lo le tōks hūtau sanga mwai a na o tū langa le. Ia tato vai o le ata e tasi. Ede ia ni au onga e fōringa mai na mau mai nā mea a. Mwa ese fo isi au ngā tupulanga iwa mai fai ia mea maa.
1: Pio lea o ai fo I le.
0: Yo, le lo po le ei ailena vai ia pia ta umai pe fa fena nā lwa ae ngā leo wa le le a. Pupu monu. In the local computer, I saw Molitari appear to Langana, yet a yo or to 5 million. And to Langaton, one yellow yellow polo kitchen, a yellow out of here, or multi attack, or a PMU. But only for yellow or let to know Lena South for Langa polo kitchen, tell your Collins, Collins to Lulu. Your Collins, if I look polo kitchen, they must always have one room. Now, no umbalo, le polo kitchen, or yellow umba. I'm all in a ring a MP. Ole me tonu ane fainga luenga e ole PMU.
1: PCU.
0: Ole biometrics. Waena o no fasili atu. Ule ala unga luenga na ufai. Ata umai fa mai. Se leo te matemate tangata yao al malai valili. Ole me na alefa yesu ai tangata pe ai arun malai valili. Ai la turava ila wat. E na ilo ole ol polo keti nga. Ele e matanoa ye te lea yol fale tonu na ye. Na mufai ta mufai fale ya atidi. Eu te lo la nga tal mena ye ba ilo wata mai lo ya o si men tam fo ye tu o to no ye mo sha o ye ni o le o le la nga wolta to to fu mo tu million
1: o isi la changa chana lo po ilo ni si fam chala nga nga wa pe la cha o ye pasi a tui me ye fa ti no ma
0: o te lo fa nga na su su nga le la fa ni la ava vai u ma changa tana ye pulo keti ya wa mo mai to
1: ya
0: so e mai ha le payroll mo mai na poi uma na galen pai la lo lo ke tia tia na fai mo vie lo ne su
1: ya o tso tele bo e se mai ma a
0: o te lo a fa pio ste mata na tuli e se a fa longo mai ne le mele e volunteer e se o nevi ni fa pio o o le stanga te o te lo le ya o te ta o te le mele fa le to mo tuli ya
1: e fai mo vie fo na mo ma lo sa se e va vai fo e ya na te fa wa wa le fa tai la